ngingenile ikumkani ningangabazi amandla ngizokhobisa abanenka thulani bo salivukile demoni la libabuzile basiyonga